0: lubara labu ugubu, aba hadar guni Jesus ulagu guruwa, hamaginye biya gafar hati yang hagaya, aba loge lovere, aba loge lubona. Dantile anya hala adar gui Jesus ulagu guruwa, aba larinya gun.
1: Nogu che, ferud nabanya, laduga, ibiti yati hong kala hadagu bay.
0: Aba hahore rusu daragu, ubu nuruni, luharhi kabala unhada agi teredera ladar gui Jesus. Ninye nugrigia ariagua, ninye nuginye gumadi matinha, ehereha lao harinhaga.
2: Salva ti amo, salva golaginye lungua. Ahi narini lubay logo ligue la Cristo vele la nua di rubay bungi lula salva runye grigia.
0: Ehereha tinha ginye sudaragu lao, lao hayara fadu ichiga biniga lun, lulatunu, harinhaga burilun.
3: Ahi haruete bubay horiyu, salva goba bungu.
0: Ninye ti aba, aburu honi loige lichigu. Larinya harenyi.
4: Aniha aruwete huri.
0: Abala nabuni aba hadagen, gafare hati yang hadawa guben lagu guruwa, Jesusu larinyaga.
5: Ahen bugelu bayi Kristu bay, salba guwa ba bungwa, salba bawa me.
0: Abala denha le aba luloba, larinyaga lun.
6: Manufu de tibu salwe bungiyo, bugu yele labu gebe aba meme sufuri, luma? Uwagiya, gadine tua lungwa sufuriru. Ladiga wafai haya lagu lewa digi bay. Ahi ti wugiri le, madigi ti ni kata wuribati.
0: Abati larinya gun.
6: Jesus, hari tu wabati nu agu, damele lagu meseru baru waya.
0: Larinya ga Jesus ulung.
1: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu ugunye meme.
0: Ami dirigu, abalaburi ga dusungu bau. Dari ladanru uruwa raban veyu, aba laburiga dun veyu, aba taheri dagu tubelu templu taminda atumagwa, aba tilaguwa ragu Jesusu.
1: Nugu che, derega numoto, nuwani buha purugu.
0: Kelarinya guitara, aba lonwe. Dan lelarihi bali, abu tisuda ragu romana, le Jesuser dubai, aba lichugu uwerigu nilubongiu larinyaga.
7: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
0: Sungirigia ha nyimbanya, ha arihi balile susir dubai, aba houdi nyingie, afarahaina hamai haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wurinya ha nyimbi banya uwara luma galilege, aba herederu dise, arihi burikate ile. Nyingi aba wagiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriyu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wage ihaluru dun huriyu, Agora banyo liali larui habungiu, magunda ati lubaiti lao kate ile, ladugubay linyo age lurudu lao Jesus. Abati lidi lumon pilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma. Larige larari ragaduni luege guruwa, abaloburu gunitao abagamisa, abalacharo ni lidon aba umuohu, achigiti lo agaba dubu, lenyi lubay uage lilani aba abunuti. Wandara diveyo ligia, luweyuri aranse hani luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagomeseru. Aba hafala runi wuriya hanyo ibi banyi luma Jesusu Galilea gine, Jose, ariha hamai umuahu, ariha hamai buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidong umuahu. Dan le hagiri budubay habiyon, aba haranse hani ibinye brile ichugubay hawagu hilanya, aba ti hemera agun, didaveyu le emera guagale, ke ilarinya guni liluru du Moises.
8: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, Aba hagiri budu wuriyan luagu umuahu binafigiu. Barin hamai, ibinye le haranse rubay hamagwa, dan le hachili rubay, mama li lida lubara, dubu le lida umuahu. Aba hebeluru lidon umuahu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusu nye. Sunti anya hala nye, arita go hagei lafuna, ligie harihi ibinyan wugiriyan, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu unabun, buin lau anufudei, Aba harinya gu wugini hagi hong.
9: Kawangu halwa hilegiu hapai hata hilain, uwa tiya sarali lida gawe. Rita gu huma logule me halaria gu hum dale galile gu ime. Logule rugu la susa hizugu, ligia leo hiri gari wadibuti. Lut na ledere gerum haha hu kafigu hitya. Aba me hata rugi logu kuruwa, aba me lasa ru lida gawe ni logu liru wawe.
0: Aba ti harito gu lagu dimuri lelaria gu bai Jesusu. Larige hagiri budun lidage umuahu, aba habau dagu nisun kata ili Jesusu rubai hong unsu apostolugu, luma hong hibiri lanigu Jesusu. Ha anegu bali uganu lehun apostolugu, Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago, ha mahahibiri uriya. Dan leharinya gubali brikate lehun apostolugu, aba hanengu ni kei lilulu au, ma finye tinya hun. Aba lafuri du feduru, aba lidi eiba gwena lagu umuhu. Dan lelarihin bailura gerugu, gamiser garu nyi uwali ugubu. Aba lidi lubiun, lautuweni anigi, laukate lelarihi bai. Logo meme veio ligia, rodinha bien rada gelani go Jesusu, lido um abalireiro flasso giriti emausu, urua ora eibuguni, Jerusalém. Adimure reina hanha logo suncata e lesu ser dubai, sunti adimure reina hama, abalayera fa do Jesusu hon, abalagome seru eibuga ora hama, lausun ariha hamani, sinhati hasubu dirani logo Jesusu lá, abatilania go hon.
1: Cansa le wago bai hadumure hasun eibuga na homa.
0: Abaharara mungulau iruni, Abalona buaba hada ge giriti kliofasi abalarinya gun.
6: Sun grege subu di hamuti le su sere dubai, Jerusalem lido briwe yule. Bugu ya gubai rige hada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Abatilarinya gun hon.
1: Kagi ya su sere dubai.
0: Harinya galun.
6: Luagu ti Jesus le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigubai luma luagu lererun ligibu ge bungyu. Luma hagibu ge sun grege. Abati hedere geruni habu tigu wafadirigu hama wani gumadi matulun la siya dirunu wa lulonwe lumalu ladara wagun luagu gurua. Ruwa mutiyebe wemenigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwegen la suseredu kateile. Gama lumo, wirigi dohamaru hadage wirinya ha wamabanya wanigi. Lau houdibuga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabai hagiri budu aba hayabi abah dogomo lagu aria hama aheli gunyei aria gahama hon lagu viwala Jesusu aba hodi hadage wibirigu arihe umuohu aba hadari runi itara kai haria guni wiria hagia marihi hamuti Jesusu
0: aba tilania gu Jesusu hon
1: logo tige ku furan da huma lutigi luba hafia no lagu leme haria gu bi profeta Mafuna gya luti meha la sufri ni Kristu sun kate ile lubara gya le resibiru ni luweiriko.
0: Abati lagume seru afuna waga da isun le tarien gube lerenu bungiu luagu hon. Lagume seru tume geburi li liburu Moisesi tumonsun haliburu profetago. Dane hachili ruboi lidon flasu le nyihi banya lubai. Aba ladugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagu lulerederu hama harinye galun.
6: Reide iba wama ladiga latari dunya anigunye memeli.
0: Abati lebeluru Jesusu lulere deru hama, danti le nyuruha li hama lagu dabula, abala nungu nufen luha burugu, abale tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abalichugu nuhon. Lidan ora ligia, abala daru ni wahagu, abahasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, abala gumu chogu hagibu ginye, abati harinya guhama gua.
6: Masandi tuatadu hawanigi le wagunda, dan le adimurehei na lubai wong umada, harinya galei, Tila lereru bungi uon?
0: Aba timagura baha hanyala, aba hare gedeni umalu hagiri budu uburugu Jerusalem. Lenyi lubai hadairanya, unsu apostolugu ondaragu hama ginye hibiri lanigu. Aba hariyagu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
10: Inaru ni luagu sarali lan waburame Jesusu lidage oweni lunya labagaridun, ariha lali Simon.
0: Aba tihabagdagu ni, bian wuguri hagiya le susir dubai hon umada, Luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la dan le laguba chogu nufen. Nyegi nye adimureha luagu brikate ile lige lachi lagu Jesusu hagana guon aba labusuru hon ariyegina.
1: Darangi lau hon.
0: Aba tabuinchu hanigi lau saragu anufudei haritagu luagu pantu la harihibai. Aba lariyegu Jesusu hon.
1: Ka wagu hanufudedago ka wagu li lau wabi hafinya tida hanigi. Ariha humei nuhabu luma nugudi. Au memele guru humana. Magriguti pantu, mabuligia, anati ao.
0: Dan lania gubali lira, abalarufuduni luhabun luma lugudi hon. Keiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi leha wagubai, abalaria gu Jesusu hon.
1: Anihisa egi ni huma ya.
0: Abahichu gumurusu udiru sutilun, luma sirudu. Abalanuguni, abalegi ni hagibugine, sunhagui. Larige abalaria gu hon.
1: Lea susenru dubai no, Ligia le meha wagu be nariga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagun fle ruwa bala son le buru nyu be nuagu titan lili buru Moisesi, te dan libro profeta go, luma te dan libro togiri bon salumo.
0: Abati la daru ni hasamina, lugun faranda hamani lerenu bongiu, abalarinha go hon.
1: Buru wanyu linha luago lunti la longwe Cristo, abalame lasaron lida ge oveni luago lurum aweyu lunja la bagaridon. Lunti lagia la purji hon lidan liri hon sungurigio uboa go, lun hasakri han lun ferud na walan hafigon. Lagume serenha apurji hani ligia uburu go gien Jerusalem. Uguia, que fento logo buricate ele. Non ha bai si frisando, le framas el ubei nugu ti bungi hon. Itara linha lubei ti, rei de humaya uburu Jerusalém, dari me heresi biruni ubafu luma ge bungi o le si el ubei.
0: Abati la nugni en Jesus bongo di ilo uburu gu, ti lubetania. Aba le nyuru ni luha bu, aba la biniru ni. Sunti ani ala abinirenya, aba la dinyuru hawei, aba la nugni wa si elu. Larige hahu drogu lun, Aba hagiri bu duhari gon uburu gon Jerusalém, mahagunda, su andante templo ruguinha nula, e chigo weri gon nilubungi. Hugano buiti lela buri habai huan luago Jesusu. Capítulo Aba.
11: Dale, la gome serube sun katei, ani halime hedimure, ani luma yimbungi ule dimurebe, ani bungi umeme dimure. Lida lubait lagume seru bai sunkate luma yin bungi ugu chili dimure. Lida gien nadugi bungi sunkate. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Ligia ichigu bai bagari lu sunkate. Ani ligia arungu gandagudu bai hau gurige. Arungu gandagudu ti lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kuchi. Nyei nye meha aba uguri lona ha bungi yo. Giri tihua. Le nyubi bai lu lichu gufe luagu larungonga. Lu gayara bai la hafinya no sungri gye lidagi. Mama huwa le lu bai larungonga dagudun au grigi. Aba ugri ligia le ona hou bai lu ladimuri haba la luagu larungonga. Le abinya meti lampu tima tima ti le larungonga dagudu bai hau sungri gye ubogu. Lida hali meha ubogu ani lau sung lidagi la Ladege bungi ubo, masubu dino hamuti ubo wago. Lagayro yebe liabe, gamalumo meresi biru hamuti lila na lagayro. Ahi ti hon ha eresi biru bali, afinye hagie luago lulu muti ubafu hon unirahi yabaya la bungi. Nirahi yabungi yu hagie, mama luago agura huwa hama kei furume gwari kukirige o laula lugoda aba ugari. Nirahi haba yabungi yu ladega ladega niya nirahi yume. Leti dimurei bai saligoti ugurime. Aba labagari dun waganago. Ariha wa mali luweirigo. Weirigo nile leresi birubai lumagia. Bungi uguchili. Ladaga ligia la liregu bai le abarugati. Le buin bai lau insia ni luma inarani. Adimure te huwa luago. Aba laniago.
4: Aniha lenya hawagu bai nadimure hu. Dale narinya guboi. Logulela ubaba inaranse huma, wairi kutima la sugunau. Ladiga anihi halela meha nubara geginyi.
11: Suu wakia ibiha duwa saragu abiniruni lidage luwairi lirisi. Ladiga luma gen moisesi ileresi birua liluru dumbungi. Ahiti insia ni luma inaru ni lidage Jesu Kristu liabi. Uwagili ni aba arihiti bungi. Lirele aba rugubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani. Idalinya la Aniha laniya gubai huwa Dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na Fadiri guhama ugani ya hadage Ladiga wagon levi Algudai Kate ingi la Aba laniya guhon fura
4: Mama au Kristu bai
11: Aba yeti haligudani
10: Kata buti Profeta liya si buguya
11: Laniya guhon
4: Uwa mama au
11: Aba ya hariya gulo
10: Buguya sa profeta ligira le lubin liabi.
11: Aba lariye go hon.
4: Mama ginye au.
11: Aba tihariye go no.
10: Kata buti, mosu tia wanegu ni bona bagile honka auna habaliwa, tagi e gayara abai bariye go won buogu.
11: Aba launa bunia laumeme dimuri leme ha, lariye go bai profeta Isaías.
4: Au umala lile aguwa rabai lidan flasu magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu waburemi.
11: Hanya tu banyak dimun heluma huwa lani guhadamu ni fariseu. Abati hariya gulung
10: ahinti mama lubai Kristu, ni Eliasi, ni profeta ligia, kati wagu babadi seha?
11: Aba larinya go hong.
4: Au, lauduna nabadi se. Anihi aba ibidia ti hong paganago. Liabu iba narigi, wuguri ligia, madina tina ni lung hamuga, nafara ga duni tagiri galigaidi.
11: Sun kate ile lida, pulasu le giri bi betania la susere. Luege ubo le nyinge lubai la buche weyu libiti duna horda. Le nyin lubai la badisi hua. La ruga, aba larihi hua liabi Jesus o yara fadeina lu. Aba larihi gu hong lani gu.
4: Aniha amudun le launa ha bei buingiu lu la gita lu ni hafika ungrigi. Luabu nyaha nadumure ha dan le narihi gu boi. Liabi baba waguri nari gie le wairi kutisugunao. La duga nihi halilame ha nubaragi. Niau ibidia ti meha wugiri ligia nu. Kama lumon, abati sehad na lau duna, lun hasubu diruni Israelitin.
11: Ariye gati gie hua.
4: Ariha numuti sifiri sandu, kama aba unhu. Larei run sielu gie, aba larara mugun labulu. Ibidia ti ebe nu kate ila wugiri ligi. Ariye ga irugiti meha le auna ha balina, abati seha lau duna nu. Dame le barihi larei run sifiri sandu, aba me larara mu labulu ita ga wugiri, ligi ya wugiri, ligi ya le abati se abai lau sifiri sandu. Ari hana aliti gefen au luago, ligi ya la lirai buibu ingyo.
11: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa, lasu gini Jesusu aba larinye go.
4: Ani haa amudun le lanua diru buibu ingyo.
11: Aba hagabu ni bia lani huwa disipulu gu larinye go hitara. Aba hafalaru ni Jesus. Aba ti la digira gu Jesusu lari go. Kei larihi hafalaru ni aba laniye go hon.
1: Kaharia habai.
11: Aba haniye gu lu.
12: Maestro, halia baganao.
11: Aba laniye gu Jesusu hon.
1: Igo gu harihei.
11: Aba hodi. Aba harihi ni halia la laganao. Aba hasgiri ni libri weyu ligia luma. Laduga keiburi helila gadri rabame yora lige. Andresi le lamule Simon Fedulu lige aba hada ye bia ha gamboni le larinya gubi hua aba hafalaruni Jesus. Lubare geamu kate aba lidi Andresi alu he Simon Fedulu le libuganya aba larinya gulo.
12: Dariwa mali Kristu.
11: Aba lanuguni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba lariya guni Jesus Simon ligi bogun. Aba lariya gulu.
1: Simon bugu ya leliru Juan. Kwento sefa se babiri. Mini la irile Feduru.
11: Laruga, aba larita gun Jesus lidi lobogun Galilea. Aba ladura gun luma Felipe. Aba lariya gulu.
1: Falabana.
11: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubegie la gana wa Andresi la usun Fedu. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinye gulu.
13: Ei, ariha wa mali ugile wagu bay laburi ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Leginye wagu bay haburi ha profeta. Jesusu le lirau Jose le Nazaretna.
11: Aba larinye gu Natanaeli.
14: Aniha infunagi Nazareti na buiti.
11: Aba larinya gu Felipe lu.
13: Higabu bariha.
11: Dale larinya Jesusu layara fadu Natanaeli. Aba larinya gu.
1: Aniten aban laduga wagun Israeli le tima timat. Uwati yegu au lidan.
11: Aba larinya gu Natanaeli lu.
15: Ida liyangi ya basubu diruni.
11: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ariha numuti ubulubare gen loguwarun Felipe bu. Dan le tabu ginyati bulanti di bu igu.
11: Aba ti larinya gu Natanaeli lu.
15: Maestru, buku ya lirau boi bungiu, buku ya harua itaba Israelina.
11: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Pa finu boi nu la dugari gu narinya gu bun, lu agu ariha nani bu tabu ginyati di bu igu. Barihu bati kate weinu muti mati luile.
11: Ariha gatigia Jesusu.
1: Ni narin hau. Lagu harihu bila sielu daragu, anyaha melani bungi angeligu amudehea luma arari hanaugi aule lirau uguri.
8: San Juan, Capítulo 3.
11: Nyenye yaba uguri lida geti hadamu ni fariseugu. ama hada ge habu tiguhurio giri ti Nicodemo. Abalidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu guño abalanie gulu.
15: Maestro, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladega uwa tiniaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
11: Abalanie gu Jesusu lu.
1: Ninani ubao, lagulela magra hoa yate, siyati lebelu ron lidon laruwe hapungiyo.
11: Abalariye gu Nicodemo lu.
15: Ida lubage lagura honwa ya, aba wugiri weyali. Gayara tifunage lebelu ron ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani.
11: Abalariye gu Jesus lu.
1: Ninani ubao, lagulela magra hoa ti lidagye tuna luma lidagye sifiri sando, siyati lebelu ron lidon laruwe hapungiyo. Le agora houve a nage agubri go haguri gie banya. Itra linha ligabri keisi hagabri gurigi. Le agora houve lidage sifirisando. Itra linha ligabri keisi ligabri sifirisando. Maueri da talubeiti banigi. Lago naringo mu lago luti laia hagora houni wa son gurigi. Itra que lafuno garaba li lenyengi lumuti la pusera. Agamba bei la muri. Ani ibidia tibun haliagen la liabi. Ni halion la lidi. Itra hanyagi nye sunha agra hoba nye lidage sifirisando.
11: Aba yati, larinye gu Nicodemo lu.
15: Ida lubasa kata ile.
11: Aba larinye gu Jesusu lu.
1: Aba omen bu maestro Israel na buguya. Ibiti ti kata ile bon. Ninari ubao, laule la wa subu dirube, ligal na wa dimure habe. Gefema gia luagu le ariha wa malibe. Huwia fariseo gu, mafinya tun luagu le warinye gu bai hon. Ahi mafinya hu bai nu. Dale na dimure ya hon luagu burikate le lani na ubao, ite lubagi hafiyan luagu le lani na sielo. Uwagili niaba amude riti sielo, lari giniaba larari no nyingi luga yara la gefen lan luagu. Nga iti gya awle lira uwaguri. Ite rakemi halinyuru no Moisesi ti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaire wati, lunga salbaro bala sunha arihiti ya tuwagu, ite ralinyagia ninyiruwa bala luagu guruwa, lunsun lale afiyan riti nuagu, meferi diru hamamuga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chatiti.
11: Aba la sigiru Jesusu ariyaga.
1: Laduka weiriti hisi ya guligi haubuwa gubanya lubungiyo. Dari lun louna hani lirau le aba riguti. Lun louwe luago hafigon. Lun son la hafinyo rutin luago. Meferitu no hamamu ga. Kabagari rugu hamamu ga aba ibagari le magumu chatiti. Mauna halumuti bungi lirau ubuwa gun lulichi muhadunu gurigiye. Lona hani luha salbaro hau bogu banya luago. Le afinya ti luago, masia di ruwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luago li rau bungi le abanriguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabi bay laruko nga ubowa gun lu narugo gadagudun la ubowu. Hime iti mahamuti lila na ubowu, luburi ga sugulaw larugo nga. Laduga kati la uribati hatago bay. So ha dugu banya kati uribati, iere uti larugo nga hong. Aba hadisa ton loy larugo nga ligia, loy la subu diru no akate uribati le hadugubay. Hadugubay le lugunda bungiyo, insi ti hon lun litan hama larugo nga lun larikino lagu haruma la le hadugubay, lau lubafu bungiyo.
11: Larige sun kate le, apalidi Jesusu hao, lani disipulugu, fudeo. Aba le redenu atirida nyen, abadise. Nyen yegie hua, abadise helida fulasu le giribay enon. Jarafalun Salim, natuga nyenye ila sarago duna. Aba buriti, hayabi wa grigia aba abadise iru. Nubarege lada iru huwa, nasusere da sun kata ile. Aba tihagume senu, hadange lani kuhuwa asigene luma aba huri uluagu igaburi ile lani na arumani. Aba tihodi anie galu huwa.
10: Ariha basa maestro, Ugiri lebu gabuma bay, luagu obu le nyinge lubay labo cheveyu libiti duna hordan. Ligira leme ha uwagu bay badimu reha won. Gweto labadi sahinye grigia ani hafalaru nye sungrigi.
11: Aba laniye gu huwa hon.
4: Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobay luba. Sinyati la resi birun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Agamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu. Logo mama la au kristu. Logo au la aba le una hobay luba. Lida amba marie adari taubay ladari. Leti lumada adari le nyeyi bui agambi. Weri tiligunda la ulagambu ni ladimureha. itara niya giyanti dayari hali ni munda ngueto ligia lunti la wari gudunti ma au lun nuna budunti ma esusu le nyingu ibaisia lugien ou genyun sun gregi ahen le ubo woguna lere gunye lani na ubo ufura andalan ani luago layano ahen le nyingu ibaisia lugien ou genyun sun gregi logo ginye le ariha lali boy luma le agamba lali boy la dimure kama lumo mi betinya afinye ruti luago le larinyegu ahen tile afinye ruti la chowru boy logo inari ni lan le larinyegu bay buingi le launa ha bay buingi yo lereru buingi yo la dimure ha boy la duga mebe hati lichu kuni buingi yo lani sifiri lun hinsi hati lereru buingi yo lun ruha liginye ubafu lun logo sunkate le afinye boy logo lereru buingi yo kabagari ti le magumu chadi ahe le maha boy la finye lu logo lereru buingi yo mabagari boy libe ibagari ligi ani mebelu boy siyelu laburu harugba liganyu buingi yo logo.
8: San Juan capítulo 4.
11: Abahagambo fariseo gulo gibet mahama lani gu Jesusu sigau lani gu Juan. Aba gibet mahama grige nyibu ite lu. Lu habadi seiru. Lausun mama la Jesusu abadi sei habai. Lani gu abadi sei habai. Dale la subu dirun bali Jesusu kateile. Aba lafuri dun hudea gin lu la giri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria lida waya suligi. Itra niati la chilira lido aba flasu Samaria giriti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe hagu wara lufusu Jacobu. Kiti buchala luagu Jesus waibuga aba la nyuru la lufusu ligi. Kiburi ya midiri gora ligi. Aba titia bi aba wuri Samaria na dabure dun na lidage fusule. Aba lania kwa Jesusu tu.
1: Ruba morusu dona no.
11: Anyangra tibu galani disipulugu aganyi haigi ni uburugu. Aba ti tarinya kuwuri Samaria na tolu Jesusu.
16: Ida lage bamuni hamba iduna numa lari ya huri yuma. Nuge Samarian. Misi ya wati ya huri yuhongu wa hama Samarian.
11: Aba lania kwa Jesusu tu.
1: Ruhamuga subuti bani ya dewa ni le lichi ubaibungi yu. Subuti bai hamuga kati lale amuri habaiduna buma. Bamoi ya hain hamuga numa. Aba hamuga nichi kwa aba luuja riduna le gayara ti lichi kwa ibagari bun bun.
11: Aba tania gulu.
17: Uwa gubaiti kaba la au badabu raduna ani hulili tifusu le. Ida lubati bichi kuni luuja riduna ligie nu. Hako uleme hao wagucha igirubali fusu le won. Gurati meha duna lidage hausun lirahunye hama liniba afago. Wairi gutibufunage sugilau hakou.
11: Aba lariye kwa Jesusu tu.
1: Sunha atu tia lidage duna le amagra budayaba. Ahile atu tia lidage duna le nichugu bai masandiru dugia alime magrabu. Laduga duna le lube nichugu nilu gesen sebe lida lu lichugu ibagari magumu chatitilu.
11: Aba tariye kwa lu.
17: Ruba iduna ligia nu, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusu rugadabu raduna.
11: Aba lariye go Jesusu tu.
1: Baiba oge bumari, aba mebiabi.
11: Aba taniye go lu.
17: Mama ritina.
11: Aba ti lariye go Jesusu tu.
1: Binaran lagu bariye go lagu mama riba, ladiga sengi hanyo ugunye umati ya bagana wo. Ani mama bumari le umabu ibagana wo eto, inari ni le bariye go bai.
11: Da tagabu bali uri to katile abatania gulu
17: afinyet na lagu profeta ba wagicha guha Samaria na hudugu atiame halu bungi uja luagu wubu ligita ahen hugu ya huriyo arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
11: abalarinya gu Jesusu tu
1: afinyet banu. Lagu anita bila da lu hahu durago lu bungi yu, minti ga hugu ya luagun wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti ya tihun kalaun hahu duragoa. Ahin wagia, subuti wa muti kalaun wahu duragoa la dika hada agi huriju liyabi ya salbaroni. La chilir ba ora, ani aniha ora ligia, lu lahu duragoa bala lu bungi yu lau sifiri luma inarini. La dika itara linya labusenu ugu chili lu lahu duragun lu, sifiri bungi. Ani hau duragu banyalun luti hadugni lauson hani si firi luma hanara
11: aba taniye gollu
17: subudi tinu luagu liabi bala Kristo dame tiliabi la fura guagu de besun kate ivo
11: aba lariego Jesus tu
1: au Kristo bai le meme ayanu habai buma
11: ligeti hachilun lani disipulu aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimo retuma aba uri Uwati niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabu serubai o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigur ni uri tugia taga itna abatidi uburugu oganya grigia. Abatarinya gu hon.
17: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
11: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu, ayumuru gu lung Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
1: Anihi aba eigi ni numale ibindi yati hon.
11: Aba ti haguma seru disipulu gu, alg dagua hama gua, aba haniya gu.
15: Mafu na sabaruhi eigi ni lu.
11: Aba laniya gu Jesus hon.
1: Nadugu ni lugunda leona habali na, luma nagumu chini luwadi gumari, ligia neigi bai. Hugu ya ariya gatu, mege iki ligadir hati luba luba hani. Ahin aw narin hare hon ariha humay nad lidani hali la luba hon rasibi lali aluba hati la fair waha ani aluba hali in lani na ibagari magum chaditi wetoti dando abu naguti ke aluba hati gunda gwatin lida aba ke lubai be larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadu aluba halenye lubai mabu nagun huma amuna dagmi banya Ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
11: Saragu hanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finyeru tiya luago Jesus lau taniye gunguri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili ribai Samaria na lenye lubai Jesusu aba hayumura gulu lu lerederu hama. Aba lerederu biyawe yunyei. Aba ya hafinya no saragu grigia dale hagabu bali le larinya gubai. Aba ti harinya gutun uri tuguya.
3: Mama rigali logo le barinya gubai mwa finya ra. Ladiga agamba wa maa liginye luma ginye. Ani subuti wa muti logo ligia la Kristu bai le la salba hubau.
11: Biyawe yu lari ginye. Aba lafridu Jesusu Samaria ginye. Aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira kai larinya gu ni Jesusu guanari. Luago. Meberese uwa tila la waba profeta la gaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buidu. La diga nyidu hamagie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem. Ani yariha hamuti sunle la diga bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida fulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga daduna ludimeime. Nyenye iti aba wuguri wairi guti. Nadagi me iti luma uruwe. Aniha aba lira sanditi lida fulasule giri bai kafaru nao. Da lagabu bai wuguri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gunlu lu lidi lubie lu larei da guagudani lira. Ladiga madise lila lu lowe. Aba larinya go Jesus lu.
1: Kugu ya aha umarihi seini luma milagro mafinya to.
11: Lariya ga wugri ligi lo.
15: Keimo furese lubara gen lo me nira.
11: Abat lariya go Jesus lo.
1: Giribu babu bion are ta kwal biro.
11: Aba la finya no wugri ligi ya lo agule lariya go be Jesus lo. Aba lidi. Da la yara fadu be tu luba. Aba hayabi lumusu ni lubano. Aba hariya go lo.
15: Are ta kwal biro.
11: Aba lal gu dunia kala ora la go mesere lira are ido. Aba hariya go lo.
3: Gunyar la dengre abara bumayu la gidara biri wului.
11: Aba larita guni luago ligia la ora la niña gu Jesus lu luago arei da guali la lira. Aba la finya nu luago Jesus hausun tila na luba. Ligia libia ma seini le la digba Jesus da le la giri budu bai hudea gine lu Galileo.
8: San Juan capítulo 6
11: Lari gien abalidi Jesus lo bua furugun duna le Galilea. Le meme gien duna le giri bai Tiberias. sarag hoya grigia afalar ti ladaga hari hinni buri milagru le ladugube lau larei da guag dunia sanditia abati lawari no jesus luago aba wub aba la nyuru nye ama landi disciple dalgia jarapa li lueyuri esefunu le hafedu huri dalari hibe jesus luago sarag hoya la grigia afalar ti aba lani gulo felipe
1: Ale basa wagani haigi ni hong songo riki ha.
11: Lariengo bali lira lurugu lagambu kabala lariega Felipe. Jesusu subudi lali buka kabala ladugu. Abat lariengo Felipe lu.
13: Ni bian san fiadil fein, logu wabon lu tafani honiwa, murusu murusu hada sun grigi ha.
11: Abat lariengo Andres, aba gen hada ge disipulu gu. Lelemule Simon Fedor lu.
12: Ani haba irahu ya. Anu hisengu fein luma, Ama bia udre gama lumo logo belira hon sarago grigia ha
11: abati larinha go jesus
1: ainha go ma hon songo belu hanyuro
11: yeye lo havana seng mil ugonia bogudi hawai unia hama irahu keiti nyenye la sarago sagadi dida flasu ligia aba hanyuro abati lanu go jesus fein lu habulu larinha lichugo tengiru ni lu bungi aba lichugo no hon lan disciple Aba hafani hano disipulu guhada sun haa nyumba. Ligie meme la dugar hao udira. Ruina lei sun le abu serube hon. Dane kimule ya aba laniye gu Jesusu hon lani disipulu gu.
1: Abuta hafumai sun le igir gubay meferi dinu lamu ga ni kata.
11: Aba habuda hani. Aba habuicha gudun duusu faniye lau tife fein le igir gubay tida ge sengu fein. Dati le harihi bali grigia milagro le la dugba Jesusu aba haniya ga
3: inaro ni logo ni hala profeta le me halu be le bugo bugo
11: ke ti la subdiru ni Jesusu logo buse hama hanu ni lau ere lo hadug ni uru me aba li di la bugo logo wob dale la guña dubai aba haraga chulani disipulu gularu dun aba hadi na guti do aba ugune aba hagume seru Ahiro huwa loo achili nu kafara na umu. Buri galiti machili ti Jesusu hama. Aba lagome seru garaba li afuro guwa here. Aba lero gadu. Dale awasi ya luwana sengu o sisi kilometru. Ligi harihi liabi Jesusu tuwa gungune. Eibu gena ligi bogudune. Aba hanufu didagu. Aba lariye guhom.
1: Manufu didahuma. Aule.
11: Aba ti heresi biru ni lau ugunda ni tida ugune. Aba hachulu ni lido mfulasu le nyihi lubai hodi ni lida murusu ngore. Laruga aba harihi grigi ya haa eredere mbe lau bafurugu. Luagu nyudu halabuga disipulugu tida ugune ito nyimbo. Ani tugu ya rigunyo nye. Ani midi nila Jesusu hama. Suti da ligia. Aba tiabi go ugune uburugu ya tiveri ya silu lido aba fulasu. Yara falu le nye lubai hei gong fein lari ye le tengiru Jesusu tuagu. Dati harihe begiri ye logu uwala Jesusu nye ni lani disipulu gu aba hadi na gutido ugune ipuritu gu. Aba houdi kafar na umu alu hai. Hale la chile lubai lubafuru gu duna aba hadari nu Jesusu. Aba harihe gulon.
1: Maestro, ida buga sambi abi?
11: Aba lariye gu Jesusu hon.
1: Inarin hau, lau ladiga la heigi dari hakimu ledu halu hana. Mama ladiga kufana da humani la nichi guburi milagro. Madihari da huma luago eigi nilega gumu chaditi. Alu ha humayu eigi nile lani na ibagari ma gumu chaditi. Dige eigi nile lube nichi guni hong aule lero uguri. Ladiga rula libungi ugu chili ubafu unu lu nichi guni ibagari ligi.
11: Aba tiharinya gulu.
3: Ida lubasa wadiga luwodi laule lubai bebungi.
11: Aba laniya gu Jesusu hong.
1: De la busa rubi bungiyo, luha finyaro nuwago aule launa habayi.
11: Hariya gati ilo.
10: Kabagie seimi gayara barufu duwon luwa finyaro wago. Kagie kata ibadigwe. Oha mutumeha wagucha gufainto gilibo mana lida fulasu mageira wati. Keitaniya gunilerenu bungiyo, ogu dalumoti ya fainto sielu ginyetu.
11: Aba lariya gu Jesusu hon.
1: Ninaren hao. Lago mama la Moises ichi gubaron fein sielu getu tuguye hon. Nuguchi ichi gubaron fein sielu getu totima atima tu hon. Laduga fein to lichi gubungungiyo. Tugyo to arari lubon sielu gen ani rutu gie ipagri honlila na ubo.
11: Aba ti harinya gulu.
3: Rubu ufen tugu ye won sunwa da.
11: Aba laniya go Jesus ho.
1: Au feito ichi go bon ibagari. Le nyubi ti numon malama dugu ya lime. Le afinyo ti nuago mamagra bu dugu ya lime gie. Kaile nubai bai hon. Ugu ya mafinya to lauson ari humadi na la. Songuri gi halishi go bon nugu chinu. Nyubi ti no. Hati nyubi ti numon mabugu nubanya. Mama ni abi ya sielu gen luna dugu ni nugunda. Ni abi aluna dugu ni lugunda leuna habalina. Leti labusa ni rubai nugu chin leuna habalina. Lumeferi diru na ni aba hata ge halishi go bon nu. Lun sarago darugu na ni elida ge owe ni lida me lagu mo hon veyu. Le labusa rubai leuna habalina. Lun sun laha nugu tina kesi li rau bungio. Afin hagia nuago. Lun ka bagari hama le magu mo chadite. Ani na sarago du banya lida ge owe ni lida lagu mo hon veyu.
11: Aba hagu me seru huriyo. Agulu liha luago Jesus la duga. Larinye gu. Luago ligie la. Feinto arari rimonsielu. Aba harinye gu.
12: Mafnage Jesus le lire Jose le. Subudi wa muti lugu shi tuma lugu shu. Ida liati larinya gube, lagu sielu ge la lararira.
11: Abati larinya gu Jesus hon.
1: Magulu luha huma nuago. Sinyati liabi ni aba numon ahi mama lubai lanegu nbungi ugu chile launa habalina. Ani nasara gudubi lida ge oweni lida lagumu hon uveyu. Larinya haretida libru tohereru profeta gu. Larufu tahapa bungi hon songu bai. Son lupai ti hagambu pali bungi ugu chile. Furende hagia lumagie nyubu itia numo. Mama hamuga tia luagwa nihi la arihe ti bungi ugu chile. Aule nyubu ibe lumage bungi yu. Au ruginye arihe. Ni naru hau. Luagu lela afinye ti nuagu. Kabagari ti le magumu chaditi. Au feni to ichi gubon ibagari. Houti hagucha gu feni to mana lida fulaso magaira wate. Ani lau son luwu yari hilagu wate. Gamalumon. Anu ha feinto arari rubon sielu gien. Mowen gu hamamu ga ha eigit nye tida gien. Au meme fein wima tutuguya to arari rubon sielu gien. Le eigit tida gien fein tuguya. La bagari duba sun wada. Feinto lumbu nichugu nu. Nugu bugu anarugu. Nichugu belunga yara belan ha bagari dungu rigia.
11: Abati herede nuhuri yu adimure ha hamagwa. Aba harinya gu.
2: Ida lubasa leiga gudini le lugri guguana ruguon.
11: Larinya ga Jesus hon.
1: Ninaru hau, lagu ahon la maigi lina ge nugu bo aule liro uguri, matun humi me nita, ma bagari dobadun. Le eigi ti nugrugu, gura lei nita, ka bagari ti le makumu chaditi. Ani nasara gu dubi lida gen owe ni lida lagu mohon veyu. Lugundu eigi ni le tima tima ti nugu bo, uni le tima tima ti nita. Le eigi ti nugrugu, gura lei nita, lida nyi aba numa, lida nugu ya aba luma. Itra kei launa hanina ugu chile vimati ani ka bagari nuguye li dagiye. Itra meme ginye le eigi ti nidagiye. Ka bagari bai nidagiye. Anuha feinto arari rubon sielu gien. Houti haguche ku feinto mana lausun luguyeri hilagu watiye. Le eigi ti tidagiye feinto la bagari duba lun sunda.
11: Lida adamri daguni tida haligli sihuri to kafar na umbon. Larufu de Jesusu kate ile. Saragu haya hada gen, hafala rubali Jesusu, dale, hagambu bali, arufu dahani le, aba haniye gen.
18: Ere gute arufu dahani le, kaba sahara lu?
11: Aba la subdi runi Jesusu luago, hagulu mihaya la, luago kate iligye. Aba laniye gu hon.
1: Chukegu wago dalu mutu san lira, kaba hamuga funati Jesusu reda, aha na hamuga hariha au wuguri garo wargati, amuda ile nari gong sielu lemehe nyin lubai furumi, ruti sifiri ibagari. Ahin ugrugu mebegiti nikata. Ani sumbri kata ile naringu binhon lani nasifiri lume ibagari. Ananyahi wahida agia mafinyati.
11: Laduga, lume gefrumi ya tida. Subudi lanya Jesusu kata nyala mafinya maya. Lume kabala lukure. Aba laringu.
1: Ligia naringu binhon luago sinyala liabi ni aba numo ahi mama lupai nugu chibungi agua rupai lume.
11: Lume gedan ligia saragu hanya hada agia haa. Afala rubali Jesusu, aba higirini, aba maibu guhanya la luma. Aba tilania gu Jesusu hon duusu disipuli gu.
1: Agia huguya, busentu gia hidi noye.
11: Aba luna busimu, lania gu.
19: Kaba gia umo wawdi, dimuri burile barinye gu bai, lani na ibagari magumu chaditi. Waguya, afinye diva, anisubudi wa muti, logo bugu ya la Cristo pe le lira bungiu vivati.
11: Abalaria go Jesus hon.
1: Masa au anua dirubado do su gubai huguya. Lausun lira ani abahita gien lani mafia.
11: Da laria go bali Jesus lira. Logo in Judasi le lira Simon Iscariot. La diga ligia bala buga lugure. Lausun abala hada gien do su discípulo.
8: San Juan capítulo 7.
11: Lari Jesús gatile, aba ebuga yala Jesús, lobo Galilea. Babu seru tilere de un Judea, la duga, habu seru huri uhafer un hilagube. Kate yarafa lila, aba lidage ha fedu huri le giribe, tu fedu di basse. Aba haniago, la mule nulu.
19: Mere de revaya, baiba judeo. Ariha hamamu ge ginye bani guha nyeimbanya kati lebri badigbe. Dan lebu sen laba girigi ala subu diruniva. Madigin lumuti buri kati aramu dogwarg. Keiti adiga ba, kati libe na le, adiga bai ligibu ginyasun ubo.
11: Ni ibi ni lamuleno mafinye tiya luagu. Abad lania gu Jesusu hon.
1: Masirgi li dan lu nidi Jerusalem luagu fedu ligia. Ahin hon. Buiti furume wargo ora. Siyati hiere gudu hon halani no ubole. Anati au yere gutina hon. La diga ruda numuti luago uriba laburi kati leha digubai. Hei ba lidan fedu. Au midin badina kwento. Machirgili nidani lu nidin.
11: Larige laniago nisun le hon. Aba ledete nun Galilea. Larige houdin lamulenu. Lige lidin Jesus lidan fedu lige. Mafura aguru gulinya. Kamahamuga mabuse eruti larihinio. Itra linya halu hani huri ulida fedu ligi. Aba haniago.
19: Hagei funasavu girile.
11: Sarago hayati algu dahati aluago hada grige. Nyenye nwariago ti aluago. Aba ala ugiri buiti ligi. Hibiri aniaga.
19: Mabuidunti. Eye halumuti ya girigi.
11: Uwat niaba adimune hati funago luago. Latuga hanufu di hawai huri. La mida un hali fedu luma guwa. Ligia lebelu no Jesus templo rugo. Aba lagume seru arofuda. Aba tawiri duhanigi huri. Aba haniya guwa.
10: Idalinya sala subu dinumba ile saragu kate. Matuni ya haga ligia.
11: Aba lariya guwa Jesus hon.
1: Le narugu tahabai mama numa ginyati. Luma ginyati leuna habalini. Ahi anihi lubai aba le ransati lula dugu ni le labu serubi bungiyo. La sobu di rubai ahi lumba ginyati lubai bungi ule naruhu da habai luma luagu lan nani nungwa na dimure. Le adimure habai luagu lani lungwa la digu ni lun luweirigu guwa narigu. Le alu habai weirigu ni lun leuna habali lige arinya gubali inarini ani uwa di maricha ulida. Ma inarini luagu ru lani Moisesi lurdu hun. La usun lira uwa tiniya bahida ge uwa razuti luma lurdu ligia. Ka wagu habunsera hafaru nehilagu bai.
11: Aba harinya gulun.
10: Ani hensifiri uriba tibida, kabu sembe lafaro nibu hilago bai?
11: Aba larinya gu Jesus hon.
1: Luago riga ama kate le na digu bilida luweire mera gu ni taweire da hanigi sun huguya. Aruhu da halumuti Moisesi luago tihagaburi huriyu le sei ni tuago austaru ni. La usun mama lan ligia agume serubali igaburi ligia, agume serun laguche gu lubaragi. Ligia lebu biliresi birun aba irahu sei ni tuago laustaru ibi nilida luweire emera gu ni. Ahin adiga hubali lira ibi nilida luweiri emera guni luweiri ghadura gunu lilurdu Moisesi. Kati wagu hagayin danuma luwege narida wagdun aba uguguri dayaru gubi lida luweiri emera guni. Magusere guta huma laule harihu bai. Laula irishu hagusere guta.
11: Abati hagumeseru hada gen haganowa in Jerusalem alugudaha hariyegu.
12: Masa anihale halu habai lun hafaru ni hilagu bai. Anihaga adimuriha ligibuge guririgo. Aniwati niyaba ariya gutini katalun. Lefuna sa afiye hama gumadi manteluagu wugiri la le Kristu bai. Subudi tiwon haliege la liabin le. Ahiti deme liabi Kristu ibidi bai nikau haliege la liabi.
11: Da la gambu bali Jesus kate ile. Da la rufu dahen lubai templu lugu. Aba laniye gula umala liheriti.
1: Subudi humutina lubaiti. Subuti humai halia gen la niabi. Mama lau nani nungwa niabi. Aba le inare nibe luagwa nihin la. Ligia auna habalina. Ani ibidi ti hon. Au subuti numuti ladiga lumage la niabi. ani ligi auna habali na.
11: Abebe tebu seru hadirni. Uo tiniaba aguru tiluagu ladiga machili jilila lidani. Saragu hanya afiru tiluagu. Aba haniego.
19: Tameleli abi Kristu. Ladiga bafunage amu milagru sigula uugirile.
11: Aba hagamu ni fariseu gule haniego begirigi ya luagu Jesus. Hagie ha hapu tibufati. Aba hona hasuda ago. Tempo lugu gilu hadir. Abad lariego Jesusu.
1: Murus lugu betan ere dero humaya. Aba menagir budulu mole ona habalin. Halu habadin. Gamalumu madari hubadin. Dadiga sinya bilahi dilinyi hibadina luboy.
11: Abati hagume seru huriyu. Alg dago hamo.
13: Halion bafuna sali dilesinya bilubay nege wadairuni. Lebu gafuna sahamu huriyu hagresia banya. Kaminila. La ularinya guwon halu habadun gamalumo madari hubadun la duga sinyabe ilahidi lenyi hibadina luboy
11: le la gumho we yulida fedu ligia ligia dima weri go lida tiwe ligia aba larana mu Jesusu aba laniya go la umala liherete
1: le magra buti nyubi la nomo gurala le afinya tinuago la wi habaduna wi matitita gelanigi que tenía con el herero bungio.
11: La niña con Jesús la olera, luego, a la fin de luego, jerez y biruba y la sifirizando. Da al guía, me ha bingil y me ha sifirizando la diga, magiri budungil y la Jesús la ari con cielo, lido, luir. Niña no ha da grigia, dale, hagan bubali catele, abajaniego.
13: Ah, y nari ni luego ni a la profeta lem helubo y leabi.
11: Hariega hibiri.
12: Aniha Cristo bay.
11: Harinya gahibiri.
19: Ida lubasa Galilea na bay la Cristo. Tarinya harelerenu bungi luaku la duga magu bay la uruwe Davidi Cristo. Ani belengi enti bay la. Fulasu memele nyengi enti lubay Davidi.
11: Aba luwe ti hafari na gung rigi ya luwe gen Jesus. Nyenye nuyebe abu seruti ya hadarini. Uwe ti niyaba hadiguti. Aba hagiri bunusuda rago. Hatani na templo harigon, hamo fariseo guha habu tiku fadiri. Aba haniye gu hon sudarago.
13: Kawagu manugu habali.
11: Aba haniye gu sudarago.
13: Puwa gili ni aba adimure hati, ke ila adimure ha wukurile.
11: Aba ti, haniye gu fariseo gu hon.
13: Igira wagu da doginye hongo lule yedunu. Anihifunage aba hadage wabu tiku, o hadage la fariseo gu afinye tiyan lagu. Ahen grigi ha. Ha afala rubali wugiri ligia, ha ibidi yebubo nyalululurudun inyarogu wanyi.
11: Nikodemu, leyendo bayadimu nihe luma Jesus gunyo, ligia abahada ge fariseu. Abalaniye guhon.
19: Segun walurudu, siyati wasinye diruni aba wugiri, magambu gawamai furumie, lun wasubu diruni kala lidunu bay.
11: Abati haniye gulun.
13: Galilea naginye buguya, badimu nabay lagu lufulesey. Aturi habon lerenu bungiu, basubu direba iluagu uwa gilila ni aba profeta Galilena.
11: Aba hau disungu bay, habio.
8: San Juan, capítulo 8.
11: Ahiti Jesusu, abalidi iluagu ubu legiri bay oliu. Naruga binafi, abalagiri budu templu ugu. Aba hayabi sungu rigi elubadu. Aba lanyunu, abalagome sarungu arufu dahanho. Aba ti hanu garuf daten lulu do Moisesi ama fariseu aba uri hadari rego agabar hei tuman aba hichu gunu hamida ko hama ko ha nyeme aba hari gunu Jesusu
2: maestro anu ha buri to dari waguaru agabar hei tumari lari en hare lulu do Moisesi habagu hibe burinya ha lula chamora wagu dubu ha wagu dari hovegu ange bubu ya kabarinya hobe
11: ariego balilira no hochu Lugebu na la hichi gulidune. Aba dilena mchua Jesusu. Aba laburi hamuwa rugulao luhabu. Keiti hasigino aliku dagoe. Aba larana. Aba laniye goho.
1: Furumi uwarek hidang ya lema figo nti. Siyo lai furumi ya titubu tuwago.
11: Aba ilena mchua. Aba lasigino aburi hamuwa rugu. Da hagambu bani lelariye gobe. Aba hafriduga aba. Hagome serahama geha waina mutimaha nyabanyo. Jesus urugunye eredera tuma uri tuwe. Abat lari hituagun abalariye kutu.
1: Agaya sabu ga haichi kubanya biduru. uwat sania basia dirutibo.
11: Abatania gulu.
17: Uwa uwat niaba na bureme.
11: Abati lania go Jesus utu.
1: Niau. Masia dirunu badibo. Baiba mafigo hadigia ba.
11: Abaya la dimure Jesus hongrigia aba lania go.
1: Auli lampu bai ubau. Le afala rutina meibo go.
20: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Darugongal.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ibiri etifula su leñe y haba ilu ni aba hada ge malo dugu. Aba harihi aba beidi gabi erati. Aba hauchulu hanigunu ugune nyehe. Aba hibuguni la guriga onguru. Aba higiruni baranaha. Aba hasilekiruni faga yule esteri widu beilu habugurunu ugune. Aba tihawari regaduni lugu bubira. Aba tagumesteru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyin lubu ibiyan wala even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru aba uchagwa tiyunage le lere lugu dibaranu. Aba yebe habuseru sudara hafara gunia dengrite hilagobe luwe hanuraha afulihena. Gama lomo, kai busin lubu habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadiguni sudara gu le haritagobe. Aba ti lariyangu, lun lan hachubarago ha gafuli hadibanya, barana ho frumia, lo hachilirin muwarugun. Hame hibiri, haudi me ligibu agu burifulansu, luma buritife ugune, itarelein hachilirin sungubay muwarugu sefonyo.
2: Hechos, capítulo 28.
1: Dan le sefu hadiwa sun wagye laru beya, ligye wa subudiruni lo agu malita lan liribay ubohu ligye. Buiti hoseru no grige ha agano ubanyen. Aba hafurago aba onwe mbuwato kei diliga lubay. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sun wagia lo wabacharagun. Aba tilabuda ha pabu lo watu mabaiti. Lichigu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe. Tanura hen luwe lara watu. Aba tadawarago loago luhago. Dan le harihi barun lila na fulasu hewe to dawago loago luhago pabu lo. Aba hariyago hamagwa.
3: Mosoba la bugiri gafara hati bugiri le. La usun le sefuru barana haginye. Mabusiru tibongi lulu abagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu. Hewe watu rugun. Masusere duti ni katalun. Agura batiyanyebe sungubay lalu duluhabu. O laburi halahilagubay. Lilu wagu hagura baha. Dale harihin lu wagu masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariyaga. Lu wagu aba la bungi upabulu. Yarafa lu fulasu lugia, yenyen lu fulasu aba wugiri le wari timaba lida sun ubo ligia. Publi uliribe, resibili mutu wa lubion, seriwi lawa buidu luwago uru wa weyo. Rong liati luguchu publi lau sandi, abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe, lasuru lafuri idu lubungi luwago, aba lichugu ni luhobu luwago, aba lareidagu, lari gelira. Aba gien hayabi gwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia, aba hareidagun. Aba harufuduni lubuidu hagabri won, edewe hetiange sarago kate won, lari gien. Da latiliru baydan luya wadi nagulu wasigiru ni wawoyesun, aba hichigu ni sunle wemegeru bay won, lun wawoyesun. Lari gie iru wa hati wawu luagu bohu ligia, aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luagu bohu ligia. Alihan duriyana ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyangu wairu wa loago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachiliru uburugu sirakusu. Aba werederu iruwa weyo nyeni. Yenge wasigira, laru dari wachiliru uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuwedi. Loago libiyama weyo, aba wachiliru lido liriru udile giri bai posuole. Yenye wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba di maso hama. Lari gya, aba wigire gudun lun uburugu Roma. Agamba ya afinyete ha Roma baya wawago luago awangre lan. Aba hodi wabaron, hibiri chili lumo fulasu le giri bay foro, le luago bay uma giri ti apiyo. Hibiri, dungwete wama lida fulasu le giri bay iru wa haba chili digitiyan. Dan le larihi bale pabolo, aba lichugu atengiru ni lubungyo, aba largi du guraso. Da le wachiliru bay Roma, aba le deregerune habuti sudarugu adengrutia lu habuti onigirutia. Ahinti pabulu, igire lumuti lu lerederun labugwa lu aba sudara onigire. Uruwe weyu larige la chiliru pabulu, aba launaha hawagu huriu weirigutia ha Roma baya. Da le adamuri guanya, aba larinya kuhon.
3: Niduhanyu, lausumadigu na nikata.